Ba ga ri ga ba ba da ba ni da ba ba ba da ni da ba ba ni da ba ba ba da ni da ba ba ba da ni da ba ba ba da ni da ba ba ba da ni da ba ba ba da ni da ba ba ba da ni da ba ba ba da ni da ba ba ba da ni da ba ba ba da ni da ba ba ba da ni da ba ba ba da ni da ba ba ba da ni da ba ba ba da ni da ba ba ba da ni da ba ba ba da ni da ba ba ba da ni da ba ba ba da ni da ba ba ba da ni da ba ba ba da ni da ba ba ba da ni da ba ba ba da ni da ba ba ba da ni da ba ba ba da ni da ba ba ba da ni da ba ba ba da ni da ba ba ba da ni da ba ba ba da ni da ba ba ba da ni da ba ba ba da ni da ba ba ba da ni da ba ba ba da ni da ba ba ba da ni da ba ba ba da ni da ba ba ba da ni da ba